0: Jesus ka de degrim Sanchez la pulche singa ta tursor janto
1: ka saju de ne samkhan lan ges kun langa tanske chukne ju juste nang de degrim bo guzuk chos tang na mige saju
0: ka saju de de degrim mi guzuk pe ka ikanga ta ta tursa tang yam po khada lam ston jigle bad zat te no te bo nga ta juje zin testing na samkhan lan ges to gyan sefia ta shi dorje sala zat kani jung logic Sanchez la pulin
1: ka saju yang tenna tsuxla de ne nga ta ikadri skundon.

chen mo halale lada greenhouse just teno halale te charji bongaya dulen yo tiale nangdering ngal nang dulen yo teno tar nang dulen yo tiale I charji bena kete nang ata lada greenhouse po structures na ngi zot kyak sanle chik po kete nang ata commercial greenhouse de te 60 by 24 size yo no sanle teni chuari po kete nang ata 32 by 18 ot kyak yale ka bena kete nang ata nga jingbat pangun la kete nang sikpa nga ta sikches bo nga ta jingbat pangun khoran cham dosong chanang khonang jingbat pangun Pogano yale. Kabina ngatal dwarsi gya semene pakpo salche sonle. Baki polycarbonate sheet juste ngatal go kashkun pura ketena department ni thru ngata charji nang lo thobano 100% subsidy ka sonle. Kabina ngata 32 by 18 nang ngata lak mis nang tong ngat chu zachi ngata subsidy thops tanok sonle sheet nang go kashkun. Tena zok lang ngata 60 by 24 sina ketena ngata lak sumnel tong ngat chu chapek ngata azok charji thops tanok yale. Tena zok lang ayang ispa be ka ketena ngata compost pit juste halale ngata ludi bawo choste ngata ozuk choche singata structure jingata charjik thobanu sane ibena ketena size niz yo dyale chikpo ketena 30 by 8 no kabina ngata jingbat pangona subsidy tong ngap chu thobanu sane

0: tena chukra chungarik po 15 ba 8 no tebe na nga ta jingba pangune account ina direct tong nishu changa chan subsidy sanle
1: kasa
0: tene sumpa be ka khete na nga ta march april na changma khenken pan khala le seats nga ta
1: sound
0: khala le nga ta yululu la khete nga azuk seats mun nga distribute chan sanle tyon khete na nga special development package ina yon khala le
1: kasa
0: seats bu khete na nga ta hybrid ang yon tene nga ta open pollinated na ngi se ono ka khete na nga jingba pangona nga ta no ya
1: kasa tene string dol kaleta tyo mula jan na dasanga ta ika gomana ta ngi green house nang tene nga ta ngi department gyu te nga ta tene compost pit nang te sus nga ta halale tene sound nang mapush nga ta sala jata nok pa ta e green house fe tene nga ta yang jing pat pa ja nga ta gozom yu dong le ju te vi fe tene khoi kazuk shik nga ta chi nga khola la khir sus nga ta nga sakya sus la zix te nga ta sala jata no ya kazuk shi tene ngi jing sus mun distribute chus te sala jata no is khola jing sus mun la jata
0: e lata green house pina kete nang ai criteria re gyo no ya le kabina khete na ngata jingbat panguna kanal zuk nis bo kam se kam yong go shi sale kabika ngata chui sor shang yong go shi green house nga thangs kam ji ka chos thangs te ma di khala le tena ngata chot mek bat te chui gyong che shi sor chi gyong go sala le sumpa be ka khete na ngata rot nang dun la yong go shi poma zaruri du gyale che jena thole polycarbonate sheet ngata contractor ni khong jane shkya ches nang te changma problem charuk sale te fya nga je rot feasibility bang sta dia le tena chui sor po tena ngata khete na sakyat po kanal nis kabika ngata greenhouse sangchen dun langata chaskang chitong choste ngata japikshik ngata zuk agriculture zuk dukhala samste ngata zoste gyong chewana lita otike imun ngati criteria
1: sangle ino kasa kasa ta dasa tene dang dri ngata la das lang ngli ju tene thoshket ma mang puch ngata zata no ngli ju tene la das lang jan yang yul gun nang chuks la yer gas ma mang puch shote tsa son me thoga tene ngata laglen jate ngata tene yong gospel kan ma mang puch ngata yote no ngli ju shket pasang ne ta dang dri ngata ne ngli ju ta dasa ngata tene e green house salches po ngi jana tene dulin nang yo te no tene ngata yang sal char te no yang tene ka ka tus gun ka ngata e sok se green house gun dak sanga ta ta jing bat pa gun la gust te sal nang yo te no ngi jo
0: e green house po khete nang ngata e ngata ngistong ishur sanga to ta tang char te dix te no yale ta ngistong ishur saru gut ta rong zo te yong che se no yale budget funds un ta rong ya male ba allotment ma cha yo de yale chap cha chik po tene nga ja dak sa ta nga ta goba ma ni yo me nan pa la nga ja yu li goba nang stun te tene iza chi green house duk nge je ming sala za tene tena hisab ne ngai field staff un field ka songs te green house feasibility un stas te tene ngai khona green house sik na dik se te ngai ikane azuk chon ga yale tene khone sik ches le
1: kasa kasa tene nyapo dol kar le tene daksa ngi na tene hala compost pit jor kar na tene daksa tene dang de ga ta jono tene la daks bong le ju ta stendel chan ne ji ma ju te ngata organic se chok la un le ju khelin ju te ngata mola nok tene ngata te ka ngata lagli nang ma mang pu ji ngata za den nang yo te no shkat pasang ne tene e compost pit is ko lang mola jat na tene ngi jena ta UFA tene yang kazuk ngata chiskarik ngata bura jat te no ngi ju
0: e compost pit pina khete na yali ngata cha pik school ma school chesma ma khachan duk sale che jena jingbat pa khachi khete na pe ne pings te na te na lomik thangs te borang je te ngata demo chos te chua miru gyal asli ngata e compost pit pina khete na ngata e lut bo rul chuk che salale lo chi gina rul chuk te stingma lo ngata jingi na ngata ta phanche se ke halale ta te bena khete na ngata chirke gyong du gyal ka bena ngata carbon nitrogen je te muk po nangum pe zu ko ratio jinga ta maintain borte te na ngata lut bo rul chuk che sale tene ngata khete na carbon mena khete na ngata skampe risk mun khete ngata 8 inchi ngata compost pit thil bina ngata 8 inchi layer jigong gostu gele skampe risk mena khete ngata lomash compost indo ngata katik zuk compost lomash compost yong che este ne ngata pit tissue gi gatta ya mirale thuli gatta zera chos thu ni copy gatta zera chos o chos skampe risk pun ngata 8 inchi layer jig tang ches tene te khato po 2 inchi ngata nitrogen ratio no gele ka bina khete ngata ngom pe risk sun sas lan ji putte te na tang ches ngata sotma ngata zuk lomma ngon po ngata katik muntangste ngata teo do leri in chik choches tene te khatok pa ngata sa kap che jale tene yang tenna chirke hisaba jap ta ngata te badong bo gang migang ngata ardins compost te kan yang mon perix tene yang sa tangste o jong ngata compost pit po lips kang ches tene khatok pa khete na ngata buri chat po ya kambal chat pe things te te ka ngata chu yok ste tene ngata rabar isu gi gyok te kap ste bor che jale tene jak ni shu ne ni shu sanga chak pe khete na ngata chu tan ji malak lon bor che ko khang ste mi bor che che jana te ngata mig ne mizin che se butsi gut kya te butsi mu na ngata e chu tang ste kho ngata te na lash jo la kho chu na chat na hus bo khetan chang ma sang khap chan ne no ngata maintain bor che se yale chat na hus bo me na ngata lut bo ju la ma no khala le te fe jak ni shu ni shu sang chak pe khetan ngata malak lo gon bor che se ngata chu sal yale la lo sal duk ste na

0: in ong lejo
1: yu ketenang gomata yu centrally sponsored scheme ji no ya le kaupa drop more crops zete hala le ngatan tikspa ju dangste ngatai ngatan ston tok ji bachi si zuk cherki gyong du hala le ibena ngatan drip irrigation nang sprinkler irrigation zete na ni jong du gale mangcha te yu ngatan ka jare ka ngatan churkon yot te jare na ngatan yu chu che zya ngatan area expansion zete ngatan thang unika daksa ngatan lak suk tang no kushi chuli mang po tang no archer chus te hala le te unika ketenang ngatan area expansion ni na mangcha yush chano yale I drip irrigation mukhete na ngata juli kushu ya ngata lakchuk suni fya ngata tikspa khoni pata gana chu cha chukste chu kot la chama chu ngata shithap shu che si ngata thap shi gi nuksan le tene tsola sprinkler irrigation bu juste na ngata ol la yami rale ol ngata favara tsola chu ngata izo yoxste na uza nazuk tang che se chirki gi nuksan le I bena ngaje agriculture yang criteria ji gut ke halale yusu toba no ya toba ma nuksan kan ji halale I bena kete na ngata drip irrigation ya sprinkler irrigation ni ngata kam se kam ngata kanal nis sang ma cham yod nang dikto gale nis sang nyu ayong go samiruk sale nis pa kete na ngata chui source ka kete na ngata borewell halale chu pressure ina gozdu pale borewell ji gozdu sum pa kete na ngata te sakyat pa fencing jong gozdu ka bikane ngata semsha ni kane ya ngata mi kane noksan chami cha pipe mun te fe kete na I criteria sum bo yod na ka to tene ngaje drip na ya sprinkler irrigation ka go she jona tene hisab ne ngaje jingbat pauna phula no
0: ka sa tene durkali tasting jo pika tene ongli jo da da sanga ta rangji ne jing bad jurgong jo ka ke tan natural farming jo ste tene da sanga da sung lang nga ta thos tu ga da da pin shikat pasang ne tene nga ta I natural farming jo kan bo tene nga ta ka zuk she jo ongli jo yang ji tene nga ta ina yong go sa ongli jo
1: I natural farming bo khete na nga ta I scheme bo somig launch song stano halali ni song shu sa nga ne phala tene I be na khete na nga ta rangji ne jing bad jo ste halale ka khete na nga ta na jing ka ne binka ne chala kun nyam po nga ta na jing bad ches philo ne chang news te mi khong ches halale jese organic standard chane jing bad na nga ta buchik jitam na bio pesticide jete nga ta pesticide po philo ne news khong zu phalale ni moil jin na chin na I be na nga ta na chi chang ma cho ches yale I natural farming be na khete na I charji be na ta goma chi duk zena nga ta Lee district in a ketena, Mata Yul Sum adopt to Cheshi Dugale, Kaskao Ketanata model farmers to Lachoste, Tenete, Zupongatan spare borte, Bakingatan, Yul Muna Ketena, Mata, Zukchezale, model village, Kaspets of Lahalale. Then even Angaje in a legni corniketena, Aje Taru Yulbunet, the natural farmia yale, Tene I Karune Ketena, Shara Sharmus, Tene Chantan Ketena, Zuka Lixenang to Clapula, to Clatsankasole. Then even at Chiombuzanang. Ta kazu ngata rangji ni jingba chuen zena ka to ibena ketena na su munduk sale chik chik pa jiba mri juruk nispa bi jamrit tene sumpa ketena ngata acha dana zete tona marching halale tene I ketena ngai inna zu tanga yul kak changma taru man pa yul changma ngai isko la school ma school tene ale changma patat kazu cho chen jeskan bo sale ibena ngata main bu chiong duk zena ngata balang ji gozdu ka ketena ngata bargan yod lang dik to gale ka ngata mane yusinamet oma mi tang ngata ina zu taru phang ke du pa ngata dilale laksa otsos balang ji ngata khampa borte khwe ngata balang chaps nang ngatai balans che gyute ngatai lut chuste ngatai beril azuk non 200 liter beril jikos duksane jib amrichala kabena ketena ngatai 170 ngatai ganal dun chitena chushkang spa tena kilongi shui ngatai balans cha tene ngatai liters chui ngatai balans chaps tene tena nga kilongi si kuram nang kilongi si ngatai besan kuram nang besan bo ngatai tena che na ekonomik nimizin kane butsi guna kharji no gale tene te opura tang tena ngatai kilo pedi ngatai changme yok chigi ngatai cherma yok ne ka ngata sao dining chap ngata chang ngata kol ma kol la o tok sa te na kilo pet sal te na te ne ngatok pitok ngata rugen borshes ngata shin jina ngam poyal chak sman yush jog sam ksan le te jak shu ne chong chak pe kete na o tong ngata tima churku zog jong ste te lut po ready charuk san le te berel gang bo kete na ngata das kanal fe ina fin je dukle isam tak po strong ngo gal te ne ngata chas la sal jane ngata chas la chu sal jane jak lang ne chok shik chu na ngam po ngata te lut po phut te sal che jale te ne te butik po ngatan sakya dina songste sakya dina ngatan nuspa un ngatan stonto ga ma top kan un ngatan sa hol te te butsik pe ngatan nuspa changma ngatan stonto ga top chukse ma gyala charu gyale ngai ta ru yu changma chos te staspin kasne yu ma gyala charu Ruxane, you, Jibam Ritale. Nispa Ketanangatan, Bijam Ritzekan John, the car Ketanangatan sound Matam Bootapste on Pali, Tetsangangatai, Mitchukis, Matan Halalit, Ketanayan Tapshon, Bijam Ritzete. Even on Ketanangatai, Balance Channel, Matai, Tosong Gale, Balance Channel, Balance Chapshin, Tena, Tenangatai, Pachas Gramming Atan, Tunic Salchezale, Tenetabinangatan, Otojak Chick Bortena, Nispe.

0: izo tsasi ngatan stonto jungu na izo caps te borte ngatan piti shugi gatta caps te borte tene ngatan ngati husun philo ngatan bings te chama cho chun shitap shona ka to te ona yang tapsil de mo yong de gale ka ngatan natural philo ne chang yos te ma kyo ngati ri khampa chi bi ya tenna bi kane ngatan yang jing bat te ngatan stonto la gale chuk che zale
1: ka sa
0: i char ji bo dang de ring gale to
1: tan tan ka sa tene thuk je chi atin rol kan le ngiram de ring de grim bina to sa zate ni jara tene department schemes kun isko la tene chalta de mo
2: Kasa ju dastan ata tibatila ne degree mbo Sanchez Apples.
1: Kasa tashile tene ina tibatila ne degree tangyam po ngata dine degree mbe kene gongspa juin.
2: Jule.
3: I degree mbo nizam lanjesla gavar juin sona miskore lonkusi chindabzate Sanchez la putte in pin.

0: nang ibalang na sana sakas na nang acha di sobanya na medzenduk ya yulla ne junga chiyulla do tsade tapsena zonu zerkhan na media mar ya ranga zabos pona sagaz ya te kose khachi girik tapsyo dia do tabana ranga zabos pona chachin do in nang dang bazar nang ateng yed dia sun sunmi ona mata zar pul go bi na de li na khasos la mata khons zedja do khaspod la zanang bazar la tsong khan pung ates ka to tap na ka to ngati diang no gong min cha do yang bazar nang atang man ngyor go chamin do ona tamatari na tsong in na pul go bi na al in na khira in na machi man ma tap na chamin do man odong ma tap na ka to cha cha do chia zamana ha tikal char pe kana khons khons son tang the ka ngacha di di son nga mar go shin zer na ka to khons tang cha do ji wa za tang na ka to nga tang ati ti den na ga mi ka ko cha cha do ngate ji na mana hati pasak tang na di cha do jo
1: bakshis kasa yang ngates tap se ngates sagete ngates mehnat bas khani ngata ni chun mani ka nga ta nga ta cha zo khar cha yo cha men zer du kha jo cha zo na ngates fista ne yo khanu ni ka na kho do sarkari ngata lut yu istamal bas se do ngati rgon legi na che not ke cha no chin zer du kha jo do ngata not mas not pa na ngates saget pika gete ngates mehnat chi bas se do un ka to ngates
0: I was able to get a little bit of a lutan se odone an okwan mana zahar mang modem son temson chinjo yangati e khana mana ngata to tsok chima cha chamen du mana ngata rgo ami phanchik ya ngata zju bar go shin ki ngata sa sang no chi chet na ga to mehnat pun bar go sun pe ada mehnat pe an ugza chi ngata tem chi shen duk chanang yangati rgo phan mi ming na ngati mana yul pe an ug ade yopi ngati son sa lu shuk pe ming na ngata mehnat bar go shadu jo ode mina tas mana temping sang bar go shadu pa khachi tem chamin du chashi chita beta na cha norbala epizod norbala yot na ode nga ma jak tuk son un jak tuk zer na ka tonga te tabar go shadu je
1: bakhshi ne yaris legi na demo mas muls kasani akhir pika yadi french yot ta ngati saget pan la ya ngati achinomon la
0: ngati achinomon la da je mana chi sakati mana ngata nga wareti ka te chet na odoga manga tes nyan na ka to ngin chen ngin che ta cha ju man ki mona matar na sat ko mana cha cha chen du zer chor na ka to spocha yong mas pocha yong tha ode spoche khon sen ngin che ta cha di ngara chen du ga min du ga zer kule kule che ada ka to shana ka to nga chi nga ti ash no mogang mas ji chora ya khon chin tap chin yang de ka nga ti man na pa no bing in chi nga te bazar na nge man de na cha cha min ju che nga te pe ne che cha de na pa ne bing in yo te ji sa khat pa nga te ta bat chu na te tang mat tempo na ngatan de yang e chachin ku kere kere man de na ada ganta e ganta chosi chas pen chogi a ode hesa bi temping sa kato tap na kato ngata nga ya nang pen nga ma za cha cha chodok pista na ngata nyo amar goz ngata dare a khachul na jam panjab na khon khanu ngata man boar in na on in na khira in na gang ma de an bin de yang che khomar goz nge ya khomar go sham induk de kana tem met sa na ko man cha khan pon khoran chi song dare tem yo ten chen ngati ngati re nang pen chen chen ya bahar ne nyo sa khomar man go sham jo chez banangati mana chi sunmai na chi mewai na ngati jimboin ona bahen ne khonkhon basangati ma sakti jimboin kharachana in mana no chang men ya ode hesap pika ngates bar gosha duk judu ngates sambata mar gosha duk chez bana punjabi mar pu tok basangati dian bin khan
1: po
0: on local po ngates zar gosha duk zere ode hesap pika gang mas ya chazin na chin nang mana tabar goshin din nas pa mi phamar goshin din mana kirje verje sa sanga mi son lu shupa goshin kula kula story cha chinji dio
1: bakhshiz nani aris legi na fes baba simuls kasani yang sachi ge ra o ju tsering mo zit akashwani radio kargil aske tu fila o ju tsering mo assalam alaikum
0: assalam alaikum
1: dari sakpe gen tes ji se gnyanin chut pin ani fatime kana kasla programi chase kas tot khegang prachuge